0: Oats.
1: Quaker Oats. Much more goodness. Now in a new pack.
2: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalin mu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
3: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanamfari
2: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
3: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
4: Ki huta mama, yanzu na zan wanke miki fararen kayan nan naki.
5: To, amma ba wanke su kawai zaki ba. Ki tabbatar kin yi amfani da Hypo, domin yana cire duk wani takaddarin tabo, yana kuma sa fararen kayana su ƙara haske kalkal.
6: Haka ne, kada ku amince da tabo, ku tabbatar farinku ya ƙara haske kalkal.

0: Kiss na Wazobia FM.
1: News Time Dolly Joe on Wazobia FM.
2: Nke na-abịarụnụ site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM nke akara igwe ya bụ 95.1 ọpụrụiche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
3: Ọkwa nkiri nkiri ka a na-ekiri òdòdó echidi òdòdó wele enyi ozu. Ọ bụrụ na idobe ntị gị na n'ugbu a, aga m enye gị isiokwu bụ nke ga-emere mụ na gị akụkọ n'ụtụtụ a anyị nọ n'ime ya. Atiku ewere gọnụ sote mosochie ndị ọchịchị obodo anyị o, otu mmanụ eji akwụ ụgbọala ji wee bụrụ nke rigoro n'enu ọjị. Si ha unu ejizina okwu enweghị isi, asị na o ji wee bụrụ nke oburu nke a, ọchịchị ọtọrọ unu. Ndị ọbata obodo ajụ oyi, ọkwa na-ekwu ochi ọfụ ha na-eme, ha ji nnọọ nwayọ wee wakpokwe otu ogbe dị n'ime ya bụ obodo Adamawa, gbuo ndị egburu egbu ma sulekwa ụnọ ọkụ. Ụlọ akwụkwọ mahadum dị n'ime obodo Ondo ejigo nwa wee kpọọ gọvanọ gwe ya si oge kwentị, ihe anyị nyere gị bụ gịnị? Naanị izu ụka abụọ ka iji nwa wee bee ya bụ nsogbu dị n'etiti ndị asụ maọbụ emeghị n'ọfụ anyị achịkọla ute anyị naba ezumike. Tata, ihe ọ bụba abalị 15 n'ọnwa nke iteghete n'afọ 2026, bụrụ gịnị? Tuzdee afịa afọ. Onye ọbụla kpara akụ erighị akụ, gị na ogbenye ọnụ ntụ, ofu ihe ọkụ ofu mama mụtara unu abụọ, ọtọla onye na onye. N'ihi ka eji wee na-ekwu ọkpa akụ eri eri, nya jekwe na-eto nụ otu ọnọdụ ndị nwụrụ anwụ, ịkpacha akụ idobe, kedu ndị na-edobere ya ka ha nyere gị aka? Ọkaakọ nke ụtụtụ a, okwuọra ndị Igbo Oliver Osuji, inyenụ m ntị gị, nye gị akụkọ ka o nwee n'ike baa gị n'ụmị na nkwonkwo ọkpụkpụ. Anara atọpụ nwaanyị ọgọrọ kiribi ya ekiri, nni dị mma, ofe dị mma, gịnị ga-emesi na ọgọ agaghị eriju afọ na bọgọ ya? Anyị ebutego ya bụ akụkọ ụwa, nyezie m ntị gị ka nyebezie gị n'ujo. Ogbu akwụ ejizi n'ọkụkọ ezu ike, ọchịchị gị ọkụrụ afọ n'ala, agaghị m abaa ọhịa wee nyụọ arụ, onweghị mgbe o ji wee bụrụ nsị. Ife a bụ okwu anwa Atiku Abubakar ji n'aka wee were ọnụ sote ma sochie ndị ọchịchị obodo anyị o, na ha kụrụ afọ n'ala otu ha siri wee mụrụ anya mmanụ eji akwụ ụgbọala nke obodo anyị wee si n'ukwu nkwụ wee rigoro n'enu ọjị. Ha na-ekwu na-asị, ihe gbasara ya bụ mmanụ tinyere ego, mmadụ ọbụla anwazi na anwa wee were ọkụkọ na-eme gịnị na-ezuru ike ya bụ ogbu akwụ, o ji wee bụrụ nsogbu dị na mba ofesi ka mmanụ dị n'obodo anyị ga-eji wee rigide wee bụrụ nke a ga na-ekwu 1,400 n'ime otu lita n'obodo a mụ na gị nọ n'ime ya. Atiku ji nnọọ nwanyị wee were ọnụ sote ma sochie onye isi ala obodo anyị bụ Ahmed Bola Tinubu ya na ndị ọchịchị ya, na ha ji nnọọ nwanyị wee bụrụ gịnị, wee bụrụ ndị kụrụ afọ n'ala na-enweghị nke a na-akpọ eziokwu inye ọsịsa otu ego a na-anata si wele eje. O ji nwanyị wee weta nya bụ okwu otu ọ ga-esi ewu anya si o, ego awa bụ nke a kwụsịrị ijizi gọọmenti a na-etinyezi na mmanụ bụ nke a kpọrọ sọbsidi n'ọnụ oyibo, ego eji enye aka ka ogwe nwa mgbei na-egote. Ego awa bụ nke a sị ka a na-atụkọbazi, a ga na-atụkọbi ya na-atụkọbi ya na-atụkọbi ya kemgbe ụmụafọ obodo Naijiria enwego ndidi ka nwa nne na nna ha were ji enwere enwe jekọọ n'ubi. Ji nwa akọrọ akụ ọ na orubeghị mgbe a ga-erutezi ka e nwee ike gwupụta ya ka ụmụ mgbe nwee ike lacha pịọm. Ọ sị na nkwa ekwere na mgbe gara aga mgbe a malitere ya bụ sọbsidi, a ga-eji ego a wee fụ na a ga-afụ ihe gbasara nsogbu a na-enwe na agụmakwụkwọ, a ga-etinye ya ebe anwa. Ịfụrụ ụlọ ọgwụ anyị, a ga-etinye ya ebe anwa. Ihe ọma niile ga-abata obodo anyị, a ga-etinye ya. Ebe ezi ka ntinye nwa dị, etinyego ka aka na-akwado akwado, ego one ka a na-enweta, enwe bo kesi gwa anyi naani ya na akola anyi oje buru na nsogbu obodo yibo abata n'ime obodo Nigeria okwa mmadu ka na agwa okwaro obuna na akwa enwe o na akwa kwa osisi ono n'enu yewo akwa ogaranya na ebe enwe mgbe nokwa n'otu akuko onu na ebe kwe nke ya maka do petu imi opetu onu kedu ka a ga-esi awe gini akwa ya bu nwanyi ukwu wara ka ije wee kweke n'ojige ogwu ogwu aka ndị n'anya keke n'ime obodo Kanu ji n'aka wee na-eti mkpu n'oke onu na-asị ego nke anụ nwa amakwasịkwara na mmanụ o ji akwụ ụgbọala ugbu a nke isi na otu rita agọkwala 1,415 naira n'ime obodo anyị bụ Naijiria na-emepụta ya bụ mmanụ o nke a pụtazinụ na anyị ga-eji nwayọọ wee buru keke anyị jedebe n'akụkụ maka na ihe na-eti mkpu ya bụ gịnị etu anụ nwa o siri wee mee bụ ka mmadụ si n'ihe isi ike bazie na ezigbote mmekpa arụ ọkwa mkpụrụ mmadụ one ma one bụ ihe na-abazinya bụ keke ugbu a maka ihe gịnị ee tụkwasị ya ego ị marazie n'ọsọ gị ga na-aba a sị na nke na-eti ya akwa ma na-agbawa ha obi ọtụtụ ndị mmadụ aghọọla ndị oji ụkwụ eji aba maka na imirikiti imi ugbu a n'anya ego a ga-eji alacha pịọm a sị na a ga-ekponye onye keke ị na-ekwu ekwu ọkwa nke o nwetara enweta ka ọ ga-eji wee bụrụ ndị mmadụ wee na-akpagharị ma ebutere ma ebute gị akwụ n'ogologo ụzọ ihe a bụ akwa arịrị ha ji nnọnwa wee bee ụnyaahụ ngwa ngwa ha ji nnọnwa wee tụọ ụkwụ ha n'ụlọ ọrụ ndị wazobia bụ nke dị n'ime obodo farm center anyị nọ n'ime ya ha sikwasị mara ihe a ga-eme ihe ma emeghị n'ọfụ ọgwụ ya bụ na a ga-eji nwayọọ kwụsịgodo ịnya ya bụ keke ọ bụrụkwa na gọọmenti mara ihe a ga-eme si mebi ya emebe nke a tata na nke echi maka na egwuregwu a esigo n'ukwu na-abazi n'ala mmanụ petrolu ndị be anyị abụrụgokwe nke eji nnọnwa wee fụ ọtụtụ ebe ji nnọọ nwayọ na-atụkwasị ego one ha na-ele ma n'ime obodo Kanu ka anyị ka na-ekwugori nke petrol anyị o wee bụrụ na ya bụ ihe petrol imi na-epetụsịkwa ọnụ gọọmenti ọkwado anyị nwee mmanụ a ka ndị ọcha nwunye ọ gbazikwala anyị gharịo anaghị enye oke azụ si nya bụ oke jee dobe ọkwa ịma na ewere onye ilo tinye n'ọnụ ụzọ ama ọnụ ụzọ ọnụ kakwa mma na emeghebiri ya emeghe ị mara na onweghị otu mkpọchi ọbụla akpọchiri ya maka na onye ilo anaghị eche ndụ onye ọkpọrọ asị onye na-ekwu okwu a kere ebe ọ na-ewe gị ya okwu a ka ndị otu ADC ji n'aka wee na-ebeku ndị otu INEC akwarịrị si dododo anaghị enye oke azụ dobe ịfụrụ ndị bụ ndị nkụzi nke mahadum a unu ji nnọọ nwanyị na-atụ anya na ha ga-esobu ndị ga-arụ ọrụ nke INEC n'afọ na-abịa abịa ee anyị ekweghị anyị ekweghị okwu ekwulu ekwu bụkwa obi afụrụ anya ihe a bụ okwu a ji n'aka wee na-ekwu na-asị na nnụnụ ọbụla gburu nku dinta bụ dinta ga-ama n'osisi ọ ga-ebe dị ka o siri wee dị eji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị mata na bụ ndị otu ADC na-eti mkpu n'oke onu na-asị ya bụ okwu ọnwa bụ nke si ha n'ọnụ wee pụta na ọ bụrụ na mụ na gị ga-echeta ọkwa ndị nkụzi nke mahadum nke ụlọ akwụkwọ nke obodo Kanu ọnụọgụ akarịrị 600 bụ ndị na-eti mkpu na-ekwu na-asị na Tinubu ka ha ga-eso Tinubu ka ha ga-eso otu ndị a na-ekwu okwu a ka a na-enecha anya sị na ọha ga-abụkwa ndị ga-alụ ọrụ onuo ọgwụ ya bụ na chi ewere ji ihe wee jie ndị otu ADC ji nnọọ nwanyị na-eti mkpu n'oke onu na-asị na ụdịrị okwu a ndị a kwuru ndị be anyị egosigo anyị uche ha bụ nwaanyị gba ọtọ were n'ọmụgwọ dịka o siri dị n'ime akwụkwọ anwa bụ nke eji nnọọ nwanyị wee depụta ụnyaahụ bụ nke sịrị n'aka onye odeakwụkwọ mgbasa ozi ha bụ onye na-akpọ Bolaji Abdullahi o ji nnọọ nwanyị kwuo ma kwusie ike sị ndị anụnwa bụ ndị nke a na-ekwu okwu ihe ndị nkụzi nke anụnwa nakwa ndị osote nke gịnị ndị vaịs kansụlọ ekwesịghị ka ha nwee ike kpukete nso maka gịnị ihe gbasara akwụkwọ niile a nata ekwuo atụcha aka ọkwa ha ga-agbakọ ndị a ekwesịkwa ikpudobe nso maka na oke abụghị ya na-edobe azụ onye ilo anaghị anọ n'ọnụ ụzọ ama okenye mere onwe ya oke ụmụazị kwesịrị iji ụtarị chụ ya ọsọ ebe ọ bụ na ụdị okwu dị otu esigo ha n'ọnụ pụta anyị afụgo ebe ha bụ nnụnụ chọrọ ibe unu atadịla akwụ ka ọka ezi unu dị ọkwa ajụjụ ka anyị na-ajụ ọ bụkwa nke na-eso okwu unu chọrọ ime gịnị ilebe dị anya adaka n'ọnụ enwe ajụjụkwa ka anyị na-ajụo ihe a bụ okwu ndị otu EFCC ji n'aka wee chịla aja na nalacha ma ṅụọ iyi na ha ga-atụpụ a na mafu mmụọ gbasara ya bụ kepu kepu a na-ekwuo ọkwa ịfụrụ nnyocha ha ga-eme ya mmadụ abụọ bụ ndị nke bụ ndị ọka ikpe bụ ndị nke a na-ebo ebubo o ji wee bụrụ na ha ji nwayọ wee gwa ndị ha na-ekpere ikpe ee unu ga na-akwụzi anyị ụgwọ na dọla n'ime obodo Naijiria ka anyị akwụ gị ụgwọ na dọla ihe a wee bụrụ okwu jere gbaa ndị otu EFCC n'isi dịka o siri dị ha chịrị gị aja na nalacha ma ṅụọ iyi bụ ndị otu EFCC na ha ga-esote ma sochie onye ọbụla ga-abụ onye ọkaikpe ga-anwụ anwa n'ime obodo Naịjirịa wee sị na ya gara ekpere mmadụ ikpe na a ga-eji ego nke a na-akpọ dọla wee kwụ ya ụgwọ. Ọ gwa anyị ma nna ya o nwere osisi ọkụrụ na-amịta dọla ka anyị so wee bịa ghọrọ. Ha dọla aka na ntị dọọ ya ma dozie ike sị ebe a na-abara nwa afọ mba ka nwa oru ga-anọ mụrụ akọ onye ọbụla ma na aka na ụkwụ ya dị n'ụdị ochedo otu a wezụga ya dịka o siri dị. Onye isi ndị otu a bụ na mpaghara nke obodo Lagos bụ onye nke eji nwaanyị wee mee ka anyị mata naya ka a na-akpọ gịnị Bawa bụ onye ji nwaanyị wee mee ka okwu apụta ife ngwa ngwa a ji nnọọ nwaanyị wee ziga ha na ndị otu ha bụ ndị ji nwaanyị wee wuchie na anya bụ Nigeria Bar Association bụ ebe ha jiri wee fụ ha ka e nwee ike wee kpaa nkata. Okwu na-ebute okwu mana gị ga-echeta nke ọma na ndị otu EFCC adịgori na mbụ wee dọọ aka na ntị bụ nke a tọgbọrọ ọtụtụ ndị dị iche iche ngalaba dị iche iche nọ n'ime obodo Naịjirịa bụ ndị na-etinye aka n'ọnọdụ dị otu a dịka iji amaase ịfụrụ ndị ọyịrị na gas esisi kwụ ọhụ ụgwọ na dọla ama emekwe n'obodo anyị o ndị na-ebu nke ndị real estate na-achọ ego a ga-akwụ na dọla ama emekwe ya eme nakwa ọtụtụ ndị ọzọ na-agaghị akpọba afa n'otu n'otu. Ọ sị na onye ọbụla na-eme nke a na-achọ anyị okwu n'ime obodo Naịjirịa anyị nọ n'ime ya maka na mmadụ anaghị abụ ewu eji ịmụ nwa ọmụta agụ. Nkwutọ nwa ogbenye ndị be anyị ogbugbu ya kakwa mma ọkwa ịfụrụ na-asịrị na-asịrị a a ga-asị ya n'iru n'iru maka na asịrị ọbụla anọ n'iru wee sị ọ ga-anwụ n'otu ntabi anya. Kedu onye na-ekwu okwu a kedu onye ọ na-ewegharị ya? Ọkwa ya bụ onye sineti bụ onye nnọchite anya nke Benue South bụ onye a na-akpọ Shehu Buba bụ onye ji nnọọ nwayọ wee tie mkpu n'oke onu ma kwuesio na ya onwe ya dị ezigbote nkwadobe ihe ọbụla ọ ga-eri ya bụ nnyocha ndị otu bụge ndị okwu nnyocha dị n'aka na-enumuo apụtago m ife si mekere m ya bụ nnyocha maka na gịnị ebubo a na-ebokwasa m o ji wee bụrụ na ọmụ bụ onye na-akwado ihe gbasara ndị ọbata obodo ajụọ ohi ndị ntọ bụ ndị nke a na-ebo ebubo o ji bụrụ na nkwado mụ na onwe m na-ebupụta ego eji eji ya taa onye kwuru okwu a Buba bụ onye ji nnọnwa wee tie mkpu n'oke onu ngwa ngwa ọ na-agwa ndị taga okwu ụnyaanwa n'ime obodo Bauchi ebe anwa ka ọ nọrọ wee kwuo sio na dịka o siri wee dị na ya adịgori na mbụ were onwe ya wee wegara ndị otu DSS ka ha na-ebe anya anya na-erukeni ya anya mara ụdị ebubo ọjọọ a na-ebokwasị ya. O ji nwayọ wee kwuo sị na ihe eji na-ekwu okwu a bụ ụdị akọ na-agaghị n'iru akwụkwọ niile bụ nke na-ebokwasị ya ebubo ya ji wee bụrụ na ya na-akwado ndị ọbata obodo ajụọ oyi dịka o siri wee kwue ọ sị na akọkọtakwara n'amụ n'amụ ya bụ ihe wee ghọba ibi na ebe akụkọ a sikwa wee punite na mgbe gara aga ọkwa mgbe eji nnọọ nwaanyị wee mee ya bụ mbinye aka mgbe e mere n'afọ gịnị 2024 ka eji nwaanyị bido ime ndọrọ ndọrọ otu a ka esi wee rịpụta ya bụ akụkọ na mbụ echekwa na akụkọ ọnụ ọnwụọ na o anọkọtakwa ọzọ bunitekwa ya bụ akụkọ ọzọ n'ihi ego o jiri sị ndị nchedo dodo si neta okwu anya maka na nkwutọ nwa ogbenye ogbugbu ya kakwa mma. Ndị ekwensu dị na mmadụ ndị nke mere jụọ oyi amalitekwa ọzọ kedu mgbe ndị mmadụ ga-aṅụ dị mmiri tọgbara unu iko n'obe ime obodo Naịjirịa anyị nọ n'ime ya. Unu aghọkwala aka ose na-adịghị mma n'ike nke o ji adị mma n'anya akụkọ anyị na-anụ ọkwa na ndị Boko Haram ndị be anyị o bụ ndị ọbata obodo ajụọ oyi ejikọ nwaanyị wee wakpokwa otu ogbe a na-akpọ hong bụ nke mere ka amata na ọ dị n'ime nyaba obodo Adamawa ekwu ekwu aka ka a gbọrọgo mmadụ ịnọ irukpue n'ala imirikiti imi ụnọ dị ebe anwa eji nwayọ sulee ha ọkụ nke a na-akpọ egbu adọkpụrụ ndị be anyị o nyaba akata anụ wee ji nwaanyị wee busokwa ugbu a bụ nke mere ka anyị mata naanị otu izu ụka ọ gatara ndị ọbata obodo ajụọ oyi jiri wee gbuo mmadụ ọnụọgụgụ ya dị 12 n'otu ogbe nke dị n'ime ya bụ Gobi. Onyeisi oche nke ogbe a na-akpọ Hong bụ onye a na-akpọ Honorable Aliu Shagini Shaad Hong bụ onye ji nnọọ nwayọ wee mee ka okwu apụta ife tọgbọrọ ya ndị nta akụkọ ngwa ngwa o ji nnọọ nwayọ wee wuchie na ya bụ ogbe ya bụ njinji jiri dịka o siri wee dị ọ na-ayọzi nwoke na nwaanyị bi n'ime obodo ahụ onye ọbụla dododo mụrụ anya ka azụ onye fụrụ ana ihe ekwesịghị efu tibe mkpu kọba akụkọ ozugbo ozugbo maka na onye gba nkịtị ndị be anyị o chi ya gba ya nkịtị ma onwe ka isi wee fụ kọrọ ndị nche ji nwayọ sote ma sochie ha. Ọkwa otu a ka okwuru ọra ndị Igbo Oliver Nwosu ji ga-eji nwayọ wee chịkọrọ ngwongwo na nyọnyọm ndị be anyị wee je zuru ike ganye na elekere a na-akụọ mgbe anyị ga-echikata n'ogene ka anyị ji nwayọ kpapụta ihe zoro ezo ka o sie fụ nwanne gị n'anya onwe nke ga-abalị ya nwanne m mee ka o ruo ya aka ilo na asị onweghị ebe anyị ji ya aga.
4: make sense? Would they play them two times?

0: Ałazobia FM.
1: News Type Dolly 2 Ołazobia FM.
2: Ekwekwo amagba ga-eje wetara unu isiokwu akpụ n'ọnụ nwoke na-abịara unu site n'ụlọ ọrụ ndị Wazobia FM. Ọ pụrụ iche n'ebe mgbasa ozi n'ikuku dị.
3: Igbo ndị nne ji egoli ọlịla ọjị kpakwa ọjị nkụ nwanne m anara arịọ ji kwada. Dịka o siri wee dị, eji nwanyị gbee ka anyị matara ndị otu EFCC amalitego ịmụ imi na gbasara ya bụ ndị ọka ikpe mmadụ abụọ na-ebokwasị ebubo. O ji wee bụrụ na ndị ha ga-ekpere ikpe ka asịsị wetie na dọla, e wee na-ajụo ọ na Naịjirịa obodo anyị a ka a na-ejizi na dọla akwụ ụgwọ n'ihi ka a ji chịrị aja na lachaa ma ṅụọ iyi. Onye ọbụla ga-anwụ anwa ma ị bụ ndị na-ele ana ma ị bụ ndị na-ele nke mmanụ ụdị ọbụla o si na dị, ị wee chọba ya na dọla, a ga-achọ gị ihe n'anya. Dịka o siri wee dị, onye nnọchite nke bụ onye nọ n'ọkwa sineti nnọchite anya nke Bauchi South bụ onye a na-akpọ Shehu ejigo nwayọ tie mkpu n'oke onu ma kwuesio adịgo m nkwadobe ụdị ọbụla esiri wee chọọ ya ka ha rabụ ndị niile na-ebo m ebubo bụ ndị na-asị o ji wee bụrụ na aka na ụgwọ m dị n'ihe gbasara ịkwado ndị ọbata obodo ajụọ oyi na ụdị ọbụla dododo adị m nkwadobe. O ji nnọọ nwanyị wee were onwe ya wee wegara nke ndị otu EDSS wee na-ekwu na-asị asịrị a elugo mgbe a ga-akụ ya iru na iru maka na ekwukọtagokwa ihe a ọ na-erugharịzi dị iru akwụkwọ dị iche iche dịka a ga-asị na ọ bụ eziokwu. Ndị ọbata obodo ajụọ oyi bụ ndị ji nnọọ nwanyị wee wụkpuo n'ime obodo Adamawa ekwuekwu aka ka ndebe anyị agbụrụgo mmadụ ịnọ irukpuo n'ala ọtụtụ ụlọ obibi ka eji nnọọ nwayọ wee sulesie ọkụ. Gọọmenti nke obodo Kaduna ji nnọọ nwayọ wee mee ka anyị matara ka ọ dị ugbu a ha enwetaghachigo opekata mpe 1,000 n'ọnụọgụgụ ya karịrị 500 bụ nke ndị ọbata obodo ajụọ oyi jikwe nnọọ nwayọ kparazie ka a ga-asị na ọbe nna ha maka ọ dị ugbu a ha ejigo nwayọ mee gịnị wee nweghachitekwa ebe ahụ ọzọ igosi gị na igu na-eri mma mma na-erikwazi igu. Dịka o siri wee dị, gọọmenti nke obodo Kaduna ji nnọọ nwayọ na-ekwe nkwa ma na-ekwesị ike ya bụ ihe gbasara ụgwọ ọnwa. Okwu gbasara ụgwọ ọnwa bụ nke na-ada n'enu n'enu dịka o siri dị. Ha na-ekwu na-asị ya bụ ihe na-ese n'etiti ha na ndị otu nke asụ nke obodo Kaduna ga-abụ nke a ga-eji nnọọ nwanyị eme gịnị wee nọrọ a na-ekpe anya n'iru na iru a ga-edozi ya bụ okwu. Ha emela ka ha siri wee chee maka na agba nkịtị kịta ya bụ okwu nwere ike ịdọkapa ntị nwa ka ego a ga-edozi ya bụ ihe maa ya bụ ụtara ka ọ ga-esi aga akpụ naanị nwa mgbe nta sinyekwuo ha nwa nchọncho oge. Ọ bụrụzie na obi n'igwe soro wee kwuo Chineke tinye aka elekere anọ na-akụ akụ anyị ga-echigata n'ogene bụ ebe anyị ga-eji atọpe ụmụ ihe nzuzo dị iche iche ka anyị tinye ọnụ maka ọ dị ugbu a nọrọnụ na koolele zone bụ ebe nwa Adom Masa alụrụ chamịcha aka yoriyori nwa MC Jolly ga-eburu unu na-agba ganye na elekere asatọ akụ.

0: September 20 Mbosuka 20 Koga potu juanu mebo gabunu No tuwamu egule gunu Eba wana abo government commercial secondary school Bunkeri na pia kutaba ibu road Mkwa mkwaga kwele kera ato ego
1: Nge hiye
0: Oja bronoki mafuzo Ego onako Miriam mezo nubo chiangwa
1: Elekre mbuna kwa kwa eje wogo mreje
0: Ega ano chukuna mozo Nebwezi kumu wanya Adi zine buza za mwanya kano
1: Anina ine buguzo nanka Onya aracha hono yogura nara ya tiri ye ya
0: Omu ya kunu megideri jeku logu Jeku logu na ufuwa bodu Ufuwa bodu mama bo woboda Unubulogu jena la kito Ababa mkene uwe miwe Mwokwe bunye runu Kaki tunu na
1: Okwa nungoru da enu
0: Nsebuata Ebiko Uneche so kwa na makana vanda saa Owe rikosi wene ku Na onye abira n'oge nwere ike ndi mmadu anochi sia iru maka na amago kwa amaya makwasa ubochuka ga adi oke ego ubochuka ga bu 28 September 2026 ngwa ngwa ga na ku 3 o'clock nwanne mebe ni na echigo maka na ndi ga ejizi nwa we buru nya biko ka na anya kwa
1: ni It's not ndole na ndole na agbade
0: ego tugide go onu atugide onu atugide onu nda na ekwu na ha ga egosi unu nke ha je biri nda cause asi no hawa ogwe emeru njiji nje
1: mbu ndole na ndole kwa
0: ego elma na aba na ha siri ike Ebe jikwe nwayo nne na anya bu na ndi hina ele padrino.
1: Padrino
0: we na ba. Na hanwa na bundi bu edobe iko. Ne nwe bu nke ha gbajoro. Ndi nkozo na gba na hanwa enwe bu de ebe edobe igba aka. Ma ne na pohia. Ngwe si na obru kwa manka.
1: Gba ha ka ga ama ye weta mpila bu onye mbe onye ike.
0: Ebi ni we onye ike.
1: Obia dede.
0: Obia ka na obia.
1: Obia.
0: Biko eba ino tata weburu gini bi iriji. Gini bi emume iriji ya. Ana eku emume iriji. Emume iriji ya iwese. Kanyi juke nense. Matama ndeba anya mazuku umena. Ngoro onyi ibo nana abudu.
2: Onyi ibo. Onyi ibo. Msola age chikwe mesisi. Kanina wako na keto. Kwa wapu imote.
1: Abu hode nka keto kaka deku. Wanne mnogodu gini bi emume iriji.
2: Aya kate na niri ya kuna okuko. Awa zishayi.
0: But Thursday, can I with every in a Jamakano? You can
1: have a chata.
0: Eh?
1: And I could do irigi, irigi.
2: Oh, you can not, Yano.
1: Udo de
2: Erimji, Nala, he was setting, Banasa, when you have the irigi, now one of God. He thinks. Otechi kwenye ria, emwene mwae kuru mwezi, mkuri, ono omena laine ime, ae na tega jina febo ware. Onore po sumo, no mwae, oso e kure kogene kosa anate, imisi ya mbo, unyobu na mwre. Baya, hae, no, na jenu ware, ae wera kuji, emwene na fa kuji. Etiye, wera ya ugide chanya, ifoto temati na koji, oriwele. So ya uji, zaide kwe jeriji. Ekuputekwe ni diya ha geri diya ha. Ae ga ahunji no tutun tutun. Ezi no di ulo wona. Dokwana ga bia me obi bia huwa ji. Ahansa ji. Aku ezibo mmano ne ezibo opaka. Onyo wona bia liye ji. Abia ji ebe wele okuko. Na okuka aga bia kwa wapo. Nyekwe nda genye o. Kaina ahunwa anya. Abia ji ebe siye ji mmino okun. With okuko okuka aga hukwane ya ahon abia wele ebya siye di elisya then before abia siye bia gawa dia higa hukwane maka uku ndi mwado na abia higa ahon tonke family higa ahon onye bata ebe ndiga bata na ango mpo ndo muna karame ya abia mwado juna nkezu ya na ango mwane ebya siya siya ya paya wot abia liye ya then abia gawa siye na civic center Eba uje zimezi, eba zikete na chikota na gabia zi. Oga hukwa zina beya. Abia kwa buru zibia na civic center, abia waji. Onyo wuna abia likwe, angwa, celebrate, wangwa na lana, wakware ya hukwa nuku mmeme. So wata akandemba na sa mwenu. Aite eriki. Aka jenu.
0: Ego. Ego. Akwima na oji mwanyo na komi ya komi. Nasi umu wanye kundo weto koko sikuwe na wanye na anye nelusu kwa hana. Mwama
1: kumena ala o.
0: Ego mwe kwe kumu kwe kumu wanye sisiye kume kita.
1: Ay makumena ala.
0: Chalika ije mwako na wakunguke. Onye kijoma na achoche.
1: Onye
0: kijoma na achoche.
1: Kijoma na wakunguke.
2: Ala
0: I'm not sure.
2: I was like,
0: I'm not going to be able to do this.
1: Okay, I know.
0: So, what the wrong? I get Jenna. You will take it all. Gin, I'm a bachelor.

egwu akwụrụ wee si na coconut mbụ na aki oyibo aki bekee na o nwere mmiri aki bekee nọ n'elu nwere mmiri ochukwu okike kere ya kesịrị ya wee kụnye ya mmiri n'elu onweghị onye maka ya bụ mmiri si wee banye n'ime ya otu aka si wee na-ekwu mana asị na anya bụ aki oyibo nọ n'elu wee nwee mmiri na otu ọ dị ka ndụ anyị ga-esi wee dị ndụ anyị ga-abụ ihe ga na-atọ ụtọ obinigwe ga-agbanye gasị ndụ anyị niile mmiri ọkwụ na-anụge ya nke pụtara n'oge anyị akụrụgo ọnụ anyị na-arịọ obinigwe chijike niile onye kụnyere akụ bekee nọ n'elu mmiri ya si n'otu aka ha kụnye anyị rabụ ụmụ igbo mmiri n'otu n'otu ka ndụ anyị bụrụkwanụ ihe ga na-atụ ezigbo ụtọ igbo mrụze mụọ ọzọ dịka unu si wee hụ ka esi wee gbuo onye ibi ma hụkwa ka o si wee danaga azụ nke a pụtara na oge anyị akụrụgo ọnụ ndị egwuregwu bọọlụ eturugo kugo wee na-eche ka anyị kwakọrọ ngwongwo anyị wee pụọ ka ha wee bata nụ n'ọgbọ a sị ma ọ dịrị nwoke mmanya dịkwara nwaanyị na mma o na ngwa anyị ji eko agaghị akwanarị anyị n'aha onye nwaanyị o nekwanụ ka m na okoro nwanne m na ha nọkwute unu n'ogbe a sị m ya gazie n'igbo ndị anyị na-eji aba